0: chica.
1: Kube no speed jetu lirumuka.
2: Wanaife! Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: TV, Busoga Lyo Radio, ne Beat FM. Tukuba Uganda yonna, ne program ya Malayo Uganda. Ne ku TikTok ombalaba muri banji nyo. 99%
1: Chenda mwenda kubulichukumi.
0: Abakaza alagala baserebu.
1: Eh.
0: Baba yine bigendero byabwe.
1: Nga babaze.
0: Tosobola kunamba. Dikapo ya kusoma mwamuga ya musanga wanga ava kufuyisa semu ayogedde.
1: Yesebo. Bwe bigambibwa.
0: Naku olubuto. Ne waite miaka 19. Omwana nakula. Nejukira ngo mwana kumpi agenda miaka 2. Notaniko kunonya chikachi. Nochinonyeza ku Bukedde TV. Nawo abali ku BTFM. Busoga Loyo Radio. Nisanyuka TV. Ntera 99% abakazi mukola chamani okuchaya abana batata wabwe. Era buli mwana gola omusajja talabirira. Aba mama ya muchaya. Era 99% abakazi baba agala abana bachawe batata babwe. Kadima omwana akuzi akuzala go mwana kitawo takwagala kitawo ebuzibu takulabirira takuyamba because women baba abana nga investment. Fata basajja tulaba abaana nga betuyamba obuyambi nabo babe ne future. Kadima nakugamba nti nyoko kyatakolera oba nyoko kyatasobodde kwekolera kitaawe tokisabanga omwana wo tinze bajjo mpaye n'abaana bambe mesomero ya debeyi kubanga nsasula school fees kumpi omukadaana simukola nti njagala bakole banyambe bwembanga akredi yennemye okufuna sobola gisubira mwana wange bwebanga emmotoka embuze sobola gifuna mwana bange. Kati abasajja abasinga wano abakazi balaba abaana bano ng'ekyobugagga era abakazi baagala nnyo okkuza abaana nga bali ku saidi yaabwe. Kati kazibwe kapu gapu ziyaguddemu ze nagwamu zoolwa omukazi angambe sirabira baana natandikira ku seeguyo yankuba ku balongo bangamba mbusirabira baki ne bantwale wanakiwala kiyingi na omukazi n'agamba mbu atuwayo etaano egyokulya nakiwala kiyingi namubuuza ekyo kiki namubuuza sente z'ogulamu make up n'okizirabiramu abaana. Kitegeeza nti ono omukazi wa kapo yazze mu mawulire baamubalidde nti jangu ofune erinnya omanyike jangu oyisewo byonna ebyakulema okuyisaawo kuba kapo mu nsi y'akantu y'aliko. Nkuyigiriza kino Kadima oli musajja mukulu buli lw'olibeera w'amaanyi ku intaneti kuno ogenda kufuna abalabe bangi okulwanyisa ogwe. Kapo yabadde ayina sipeesi y'ababuloga gye yalya
1: abakantu
0: abamubalidde kati TV ne radio zamwe zinoonya amasanyalaze ga kapo kubanga kapo singa yaganya omwana oyo n'amwegaana n'amugamba si wange nabadde ngenda kunyigira kapo yamagabye muleeta omwana ne bamutwala ku DNA wandegeya. Lwaki omukazi bw'ogenda ku DNA wandegeya ogenda nababukedde bukedde DNA BTFM DNA kwegamba omukazi alina ebigendererwa era 99% abakazi bakwana baserebu nga balowooza baserebu balina ssente. Gwe omuwala we Masaka omuwala we Busoga andaba kusanyuka TV tozunzanga omutwego nogambukange nenjagala serebu nkyusa obulamu ne baserebu abasinga obulamu bwabwetaaga kukyusa mubalaba ku TV na maradio naye tebali bulungi. Kapo osobola okuba nga olina akendi z'ettaano nga gwedduweke lubega omuwala n'akulekawo n'ayagala big eye olwa stadomu olw'erinnya olw'okuba mulaba ku TV n'aleka future n'agenda mukubonaabona nti abakazi bano balina ekyenjalo kibalaba muserebu ekitaliyo zikisikiriza omuwala yonna mpulira ku BTFM ku Busoga Lyo Radio kusanyuka TV towepikira nga baserebu baba balina ebizibu byabwe dakisoyi bamanyi ate abawala abasinga bamanyi nti serebu wemusoose mumawulire mbwaswala bajja kutya Bukedde omubba essente gwebadde okimanyi buli mukazi abeera ne serebu abayagala kumubba okimanyi Kadima awo tokyafuna mukazi oli mufumbo oli mufumbo Kaduma kati ye mukazi oyo mukwano gwe bwolina yekka ku nsi ye mukazi yakwagala nga tonnafuuka kino Kadima nga tebannakula bakusanyuka n'ekiwala atakyo n'omutwego kati nze atawasanga kizibu okufuna omukazi omutuufu
1: tewasanga
0: nawasaako emyezi mukaaga gyebinnema
1: bano balina balejjalejja
0: tebalina makulu kakati mbadde nkugamba nti omuntu yenna kasowoza emyaka gyebbajjo nga tewasanga ebyokuwasa bireke mpozi ng'olinga Furanka Gasumba n'ofunayo malayika ng'akuwa emirembe. Furanka Gasumba yangamba nti mwana gwe nali simanyi nti ndifuna emirembe ku nsi. Gasumba tali mukazi gw'atayagalako wa kompuleeti era Gasumba yangamba nayagala abakazi kubanga kati kankubula ebifo ebisingamu
1: tolina kyama
0: ati kati nze ndi kabada katizitumbulyanga ekyama kyo Kadima nze muntu yena mbula ekyama yama nze siri kabada nze ndi kabada twabimbula sibyogera nze ati nze siri kabada nze ndi musajja mulokole Gasumba yangamba tokwananga abakazi mu bifo bino yangamba yebifo bya chara bedisinga mba corporate prostitution banks banks zisinga mba malaya njagera mugaga Drake na amukubira simu na muganda ete abakazi ba banka balaba account za mwezi kola chi
1: bwezitambula
0: ndibalaba kadimata ina milioni dola enu asona ku drawing da sem nazola paka Nairobi bichi bakola mu hotel nga twali do mugaga set tuwasanga abakazi ba hotel zikankwa obujulizi ku radio bala moyo minister nagenda aluo kola promotion netufuna receptionist nga mwala mulungi ngenda kule nako elimu bwezi obanze navako bwenzi receptionist yonga mukwana nga nanga we muereza sende nga basende andi nzitega singa gaba sende munango mukazi nga avanza la hoima kadima na mpuliza kino story ya volume
1: mpulira
0: nga mpereza sende nga nalu mtu jetu meeting ke hoima
1: akuereza sende meka
0: muereza te ya
1: mpereza
0: nga monoka bebe mpaya ata mpaya asatu
1: nomutelako
0: nga netu ni meeting muko di mba nga manzibanza la hoima kumpi okusinga aluwa msajja wa mvuge motoka
1: kalakata
0: paka hoima nika ku hoteli ntula omukazi ngajja soka nga muteka musende soka nemweleza akakadde ninyongere mitwala hata anune milioni ya shopping bichi milioni bili jike ntula mu hoteli nnobo kebeza bwangi
1: ambu utambula nabo
0: ntambula tuchimanyiti ntambula nabo ya manaku wayo ntambula omukazi nga mulwadde kati nga sinafuna bato ya mulwadde bala mwenyangu nkubira bala mwereza message mugamba kintu kyo wampa kirwadde kizibu
1: oli bunyoro eyo
0: bunyoro munango kutukusala bubiri titi kati nga mfuna olutalo naye mukazi ndo zyali amanyiti mulwadde kubati yatya kwa hiyo bambi ati kimweba zako nga sina mukere ya gamba nze njagala nyo safe sex bichi protection nze ne ngamba omusajja ina bagamba nga protection jukira fa basajja twagala kuji oyabanga takwaga oyabamu yayi sajja namugamba leto omukono mtu kabusa titi
1: ubiri
0: kadi mechasi ngo kunnuma si sente za nnuma milioni za ndibili kitundu za nnuma
1: za agenda
0: na ye chasi ngo kunnuma mkula gamu wabavuku kama mpuda kubiti na vandaba kusanyuka nebo kusoga loyo mfeku mwenzi roku vole simu yangu najijia mpasu wadi kungu wali kungu alu mahadi kwa wali kungu wange kwa wali
1: kungu almadi
0: kungu wali mbade ngu gamba na yeno unobude nalika na discussion ni mfuga obwamala ya nebuntu wale hoima ngabuna ko namba de mpere umdabi wa mukazi omuladde ntuse mu hoteli bala miyambu bilano ka video kawereze bala mu wiki jene katukya ze bala magambe ebigambo bino nenta ambulira sirimu nevuge moto kapaka ho
1: kuve Kampala
0: kuve Kampala nisani nanginze kufuna ki
1: kusanyuka
0: nenta kama sente zanyu ntaga mu abasajja balemera ku bwezi bemba ngaje bela ku bwezi nchogeza bulumi nenta bela mukazi namuchi
1: muladde
0: nona ko namusanga muladde muzibu nemmalo obudde nimala sente nimala time nifuna ni science yali ino kuduka mu hotel kwa mtu mumukebera nga mulwadde tomoleka toyomba uteka ko bizibu na mugamba kakanda chasi nga to kunuma be namuka abile bizye namba watu gende ko mbajajja
1: inero kusola musabu
0: ene munyoro mulwadde wa silimu ataku yigiriza kuloga kuloga bizibu bisige ha yemba gawa yemba nimba mukama azitire mulenge
1: yagamba ati
0: chizi usikira bangako
1: andi
0: nkawe bizibu mugaanga nkawe bizibu angamba manje tubende kwa neba jaji abakola
1: nenge chikabiso buze kutegera ndo mchara
0: mujaji kufuna ngeri je modoka ko hotel kubanga yayaga nakusigala wasulewo asagala yetu
1: ngenga tungana
0: ichu yakara abala myangamba ko zesa amagezi agaduka ku mwalo uyo kate chasi ngo kumala mwa amani zichovala bandifira katonda ze mpayo bulambu wange ri Kristo mpayo emyaka jange nyana jensiga za konsoko weleza katonda mukazi kunda gilira dogo nga ina silimu kugamba na meeting ebintu bibiri obulogo n'obulwadde nenkola ne dosi ya sente kati omuvubuka kiki njagala oyige ndabye ku nsiku nonze bajja ebbanga lyenkoledde obwenzi ekisookera ddala mpise mukufa siriimu nkubulira gwe omuvubuka mpulira ekyokubiri mpise mu malogo ekyokusatu nyonoonye sente zenandibadde ntandikamu omudaala gw'ennyaanya
1: mubakazi
0: era essimu yange okuva lwenava hoima essimu zange ziziteekamu password siriddamu kwenda
1: lwaki tuwasa
0: ati kuliza nebo ndi funa mukazi njida mbakadima omusajja ina mpuliriza siri damu kintu kye bayita bwenzi kuba bwenzi tebulina makulu obwenzi bwo twala set nebuno no budde ozira kutumira abakazi abalugongo uyu ate nga mulwadde
1: of course
0: kakati na igachi ndi tokwana nga abakazi ba hotel omuvuka ina mpuliriza tokwana nga omukazi wa hotel
1: sibona
0: nchidamu ebifo bintu bikwana nga mwa abakazi ate abakazi bebala baba balamu abebbala bano bagezimu
1: naba hoteli
0: ba aba hoteli basinga obulwadde nabakazi bazibanga
1: gashomba byagamba
0: kino chinga manje express yefunye ebifo ebisinga mu abakazi abalwadde hoteli ezezebbeyi osanga omukazi mu hoteli nga anyirira neto manya nti baba amukolaki osanga omukazi mu banka tera baba itaba banka tera
1: ne banka tera aba batulawo
0: bakikola kibeta corporate prostitution kazi we kapo wena mwejereza omusango kukwata mwana oyo kumutwala ku DNA bwanadanga uwe amutwale mu kika nayogedde ne kapo na ngamba baje omwana wange mwagala naye approach ya mama we yakamanyiro buyandi badano onyachika kya mwana tiyandi sebabukedde kunswaza buyandi badano onyachika kya mwana tiyandi yogedde bigambo bitakola ki olani dadala nga omukazi wa kapo aina missionary hidden era omuntu yenna asalira kazi we kapo omusango bwebosa nga bavubuka baferia bwebosa nga ab'emitima emibi nze tojukira omukazi yangamba musira bino tojukira ono owebizigo
1: nzijukira
0: kyenakola sanga obbaka omwana nemutwala ali bulungi
1: namusanga nagamba nti gwe omusajja w'ebirooto bye
0: tyogera byakisiro kadima nja kuvuma anti sikuvuma towuira biroto
1: nzenkakati
0: kapo kyayitamu lwakuba nze nali muyaye kapate yefuula gentomani intaneti no bwogibeerako ngaoyagala kabampane w'abantu osanga ebizibu nga kapo byakoze ki intaneti gibeerako ngaolinga bajo nga tolina kyofiirwa nze saawa zino nomanvuma kisinyiiga saawa zino nomuga nti ngenda kukuba sikola ki naye nga kapo naye alimu obukopikopi sijja muwolereza nnyo
1: ate kapo mukyusiriza ebidoo
0: tavaako wadde ekikumi kubanga buuza kapo kyekigana okuwereza omukazi transport nagamba ate wabanga ajjaku DNA lwaki mumwa transport kapo naye ayitiriza obukodo kadima kino kankibuulira abavubuka mwenna nga mwagala ogaziya ensawo zammwe nga mwagala okuba abantu abamaanyi mu nsi muno tewebakanga ku mukazi nga tolina bajeti ye omukazi oba wamuzaalamu muwe
1: enazaalako
0: mukazi edda nebagamba eyombalwa gwe nazaalamu edda third born yadda ku balongo nebagamba mukazi wano ali wano akola mu hoteri kyampisa bubi nenenya obukadde 15 nebumuwa simwebakangako simanaje alinaganakyusa
1: obulamu
0: mpuliriza nina abaana 7 kakati kibi nnyo okuzaala mu mukazi n'omuleka okubonaabona abasajja bangi baagala nnyo okola abakazi nga babonaabona ekyo kyabugwagwa bwokola n'omukazi kadima nga mwali mugasenga mulina omwana okkiriza nga maama wa mwana woyo okubonaabona bweba olina obusobozi muwe omwejjeko tekitegeeza omukazi okumuyamba tekitegeeza kumwebakako nti abasajja bangi ekisinza obaleetera ebikolimo mwagala nyo bamaama b'abaana bamwe okubonaabona kadima weeteeke mu ngatto singa katonda akeera ku makya n'akugjawo omukazi oyo n'asigaza omwana wo okimanyi nti omwana wo asigala musaayigo kati buli lwoba oyamba omukazi maama w'abaana bo toyamba mwana wo kuba kizibu nnyo omukazi ategeera ate okubba ebintu by'omwana we kati ekitubonyabonyaffe abasajja kwagaliza abakazi betwazaalamu kubonaabona ekyo kya busiru era ekibonyabonya abakazi kwagaliza bataata baabwe kubonaabona kati nze bajje buli mukazi gwe nazaalamu teribwesaakolya ku kapito ompulyabuli bwojjako ekibi mu maaso ga katonda omuwe bukadde 215 mugaga osobola kukola ki tosobola kusigaza
1: bikoba jwali omukyala ajja najja n'omuliro ngaono
0: neweguba muliro anti kakati ono kati onayinza obutafuna buyambi onayinza
1: obutafunaolwenzejakoze
0: noolwa omukazi nga yakwesonyiwa ate ka n'abakazi kambayigirize temubanga mwagala okubba abasajja abasajja tebabateekako kifuba
1: kibuli
0: omusajja yena ategeera bwetomuteekako kibuli muli abayeetumya muli omukazi agane mukazi wangono wampisa kadima empisa kintu kikulu kyebadde nkugambako kamiliyoni tekyamuleetera obuzibu butabana awo omukazi owempisa takyayika nkyogere nkya ku lediyo nti omukazi ali swiiti tekimufuula kufumba kusinga mukazi alina mpisa empisa z'amaanyi okusinga okubeera swiiti abakazi abasinga bakulembeza siwemula nti ndozaiga abakazi abasinga bakulembeza kuba swiiti okusinga empisa namwe abakazi mwena abanda bakusanyuka tivi nebisoka lyeredio abasajja banoonya mirembe
1: no sweetness
0: kyovala nti abakazi abasinga okuba swiiti ku nsi bebasinga okuzunga dasaba miss uganda bebatalina bufumbo enemaani kambawulira ekyamanze profesa baju profesa baju university abasajja bamanya kyebaita peace of mind bawa omuwanga emirembe ntomumalaku mirembe era buli bolaba abakazi ababonaabona bamalako abasajja emirembe ti omusajja newaba musiru newaba tategeera naye nga omuwa emirembe ajja gamba amagundi tanswaza kyova nga abasira mba basa abakazi bameka ajja timuto abayomba ajja timukulu nga amukwata bulungi
1: nga
0: ajja timuto amukolaki kubanga abasijja kitunya ku nsi tunoonya mirembe tetunoonya sweetness abakazi banja abali sweet nga bali kukulu batunda mmere
1: tebalina
0: mirembe that's why bana bawala boolaba abalungi bonna baadiba kuba omuwala omulungi abamanyi kadi majja mukwana profesa amukwani kazi ba mukwani tewaba basajja bitiibwa gwetulabaabalungi tebalimu bufumbo kimanyi amanyi ennakulye n'agamba gusnojasanga abakazi abafukamira abakazi
1: tebakyafuabakazi
0: ayo mu buliri nga kongola nga ayagala kubba maaliyo abakazi batesa sajja kwegamba abakazi ka kati omukazi wa kapo tagenda kufuna mirembe n'omwana we yamumazeeto emirembe akuze emu tagenda kubonyabonya nti kapa kyamulabirira naye kakati omwana yamuswazizaswaziza mu kikaakye alimumira egyoona emyaka egitawoggana sigamba nti anoonya buyambi yalinga luddawa ng'omwana akyali muto muwa
1: kitaawegezangako nnyokadwaki
0: yafunya amagezi gano n'atafuna gali
1: agamba nti kati abantu bano omukazi
0: alina mpisa
1: sigenda
0: kubakaagira ku myaka 19 weyafunira amagezi
1: weyafunira
0: amagezi agagende wa misa kisemakula ku myaka 19 ngaaliddawo ku myaka 12 myaka 9 myaka 10 omukazi bamubalidde bweba oyagala okubasita swaza kapo kati yafuuka w'amaanyi omanyi lwaki nti yakuba kapo kapo yalinga mu beeping nga house boy wa budumulaasi nga talina
1: kyamusirikengatalina
0: kyamu yamwagalira kapo kyali kiyenje ng'omukazi alina kyakutwala ng'omukazi alina kyakulwanira kapo yazimba ennyumba yeemusaabala kapo aguza amataka omukazi bamubalira genda okayanne mu bbeyo kye mubbayo omwana afune kapuze ndi musajja professor vumai kaliba sibala googera lwaki ajja kati nga kapo embeera eteredde yabala ali mukubala nze njogera ebyobulimba kadima lwaki singa yali anoonya musaayi gwa mwana agunonyeza ku myaka 2 agunonyeza ku myaka 3 bamugaye kati kapo embeera yatera yagenda n'emekka osobola omusuuzayo kapoloti omwana n'akolaki oyo mukazi ali mu byanfuna nalinnya tubagamba akayanira musaayi gwe lwaki kapo yabeera omwavu teyaleeta mwana
1: lwakyajja
0: obulamu bwakapo nga bumaze kuterera
1: nga
0: tunagenda muki tugenda
1: mumawulirekakati
0: okulabirira abaana kiraga genda mu mawulire
1: bagaaogeaiza
0: omusajja omugezi nze olwa omukazi yantwalako mumawulire nemugaa getofaayo ninsasula 13 ekiruddu lunaku nemuwanga emmere ya 1010 mbandabiridde mu kooti zakumujanjabanga nze nsobola kuto kyalinga nze bamama nti ngenda kukulabira nga nkola omukooti egamba labirira obusobozi bwokolaki omuzadde yenna omukazi ngaoyagala omusajja yagala omwana wo kapa bino ndi mukusumulula abantu ba busoga ndi mukusumulula abantu ba btfm ndi mukusumulula abantu bantu abakusanyuka olina okuba n'empisa maaso ga taata w'omwana taata w'omwana waba ayina empisa embi gwegezaako obeere n'empisa mujja kuwangula gwe omukazi n'omwana mujja kuwangula kitammwe kubanga omwana tasobola kulaba nga obonyaabonya nyina n'akwagala abo abaana abato bategera abaana b'ennaku ze batandika okutegera ku myaka 4-3 kakati no omukazi wa kapo empisa embi zaalaze ali mukuteeka ku mwana w'ekikolimu n'omwana oyo mukulu myaka 19 agambeko nyina ave mumawulire naye musayi n'oguna dda nga mwana wa kapo otagenda kwala mu kika kya kapo nze nandibadde nyiigira kapo singa yagaana omwana okujja ewuwe singa yagaana omwana omutwala ku dna singa yeegaana omwana nti sinze muzaala naye omusajja akkirizaraga tugende ku dna bwona oba wange nkutwale mukika kati kapo alina musango ki oyo mukazi azirwa mbeera nti kapo yakyusa embeera era kati mabanda oli musajja ngaoli ku saidi ya mukazi naye kati najja kukuba ekikolimu kwaffe byetuyitamu nze nagamba nalina ekyana kyenjaga bakiyita kyerayijja omukazi yakibbayo ku ssomero essomero international era n'abavubuka mwenna abampulira ku lediyo abampulira ku tivi si buli mukazi nti bamuzaalamu osobola okuzaala mukazi ng'ebikojja baavu ng'omuzimu gw'obwavu gusika nebakwata omwana omutwala mu international school ng'emizimu gy'obwavu gimugagenda osomeremukati omwana bagamba asomera kasomero akasinga ku kyalo ali kasomero walisigwa masajja asomera mu kasomero ka layisi naye ngaomwana yali asomera mu masomero agali international omuzimu gwewaabwe ogwobwavu negusika omwana kadima nebamutwala mukasomero ka layisi kitegeeza musajja nga toneyambula mpale soka omanye bakagulawundi y'omukazi kubanga ojja kuzana mukazi ng'aliko ebikolimo byewaabwe ng'emizimu neba nga ofunye kadima omugagga lubaayo lyamusika kudda mu bwavu waliwo ebitabi batazaalamu ngobavise generational kasi ngene bwo mujja ko mwana mutwara afune future ngana yeye akalabo nebo nenge chikacha abwe bino ndi pisa.

0: Kale dakika didi ndi kunukiza kuwera 28 idakava kusawa 8 gwa muri agece misana we bali kubanga likulize kina 8 katonezo mukaga busoga Royal Radio ondi kumoyo nize Shaban Maganda program embago teri mbajo likuliza joli sinziro kubanga tuliza abantu bavali mutalo mwenda ulo abali mu taxi nga muri kutambula ne yange muri sinziro kubanga muri tuninga mukola chamani kubanga muri kuliza eno mukasera kanu abali waka nga muri kumaze okuva mu masinzizo muteme kwa waka abali kufuna chemisana abamaliriza ne minwe genda uje muri geza kubanga mukola nga muri kuliza ledi yenu mwe bali kubanga muri yonga muri kukola chamani ni mu musinga munte kateka otineyo ambe kusubiza anti we naira nja kubanga nina mirawe mbozi nente kateka okubona lwaki sawa yabuti twatu lingirire ayiwangiria ebintu ebiri kuida betu kwagananga mubutali oyagana nana oyagana nana nsi oyagana kaloti oyagana utameru ninga biri kuva kuiwanga liferio mulirano eri yawo niri ya Kenya byaida muno aya tenga wanu Uganda twetwalanti Uganda is the pearl of Africa atenga Uganda ne kugamu amawanga kasi nze kuba na environment banambera ya bwire nunji esobozesa ebintu megenda olokubanga gikolebwawo obozi buvire guki lwaki tibitambwire bulungi ye lwaki kiri kiti ere bakozesa kyata sobola ko esa wanu atenga twidi bulungi nti emyaka givire ko inumao twali nganga ni fe moto kadi kulumbuka wanu watu bati kafiso Diane denda ulu nali muto bisere byo ngambo da aduma pamutika ba mutu alamu wangeri yake nyeyo sawa yabuti olutambirwa acho kabiri vice versa byetuli kulya mubutale ate byetuli kwagana ate wabonanga niwe boji wo wano chirimye ate kirobonanga kukatali wabonanga chiri computing ade cha wanu ate cha chisinga batu alawo chire ekyo cha jaruva inuma buzi buvire kuchi mukulowoza iwolowoza ile chiche chikole ibo ino echitakole ibo gano titufire yo katuina mirewe nao okusinzira kuba wandi eba kuba mu abali mu business iyo kusubula ebintu bino niwe rabire ndigeza ko sharinga kunapo mumbera na wendi kusharinga kuno mukuru jime kabosa na benigeza kwa kugana ino hundi kuba mu abatambuze ebintu ebyo nga babingiza mu naine moto kemu jatiro kutambulira ku era buli ruvaini marwana ku isatu eberi muno ruvaini marwana ku isatu eberi muno mukogera giziza kubuza chida chitia yankobye bigambe byenda bulo akayati obuzibu obuli osaga yabuti ewangiri ya Kenya obabale abalimi na bitundu ebyo bya Kenya baye gachindu kirala yankayati they farm for market balima okulima kwa balima balima kwa katale tidwa kitegereka bulungi so tibalima kulia amukulembeze we wanga byeko yati kida chonka tibali kubya kida chonka ayi balima bintu bya katale aitegeza kuno kulia kuida mungamu ainga chene chikulembeire enda wulu echo chonka na yepo inti enkulu etawu bino byona byona netambulwa kwa ensonga chovu obona bafuba kuino kuno nya katale okole bintu ebiri ku mutindo bisoko kubanga mitinga akatale ate basoko kubanga bafuna mu esente kusinza kye baba tayire mu ngabali kulima alina ebintu bye yankobye byembe tuwuliranga naku okugeza yakati balimbe bintu nga moro kajido taveta eri ayo na pika byeiva ebyo birimwa nga byakutunda nga bya sente ate era babirimira irala muni mirene neino oba kuraje scale tibya kweri myali myaku kino kiba bakiteekateeka olwokuba nti bava ku bya seasoni omwaka gubagulumuka mu season ndi babenze olw'ensonga beteekateeka bakozesa enkola ey'okuyuwirira nkani irrigation ifa wanewe ife busoga oba wana Uganda mwitu ngwe bindi tuida twalima omuntu aso kuida yalima yo akayika ke obe kitundu kya yika ayenga okwali kulowoza okulya kwali kulowoza otunda kwali kulowoza okusomisa kwa abana nebindi ebigwa kwali kulowoza kwambala nebindi ebigwa mwiko woti neryo kati bona bona ngeje tulimanga tukubala season iwe bolimye nina iba walimye nola alimye kitegeza ndi musimbye muti mwena mwena amadi we gagwa ebintu byakulira kulala we bikulira kulala muri kulima kintu kirala ole waje okususula wena waje okususubula dumawo waleto okuba wena wakuba waje okutunda wena waje watunda kimalirizanga ukatali mukumaliriza akatali kabaka guire dumai zoku akatugeza ku 15 wa 18 katugeza bani sulukumi mukamukai kutandika ku kumukungula mujiro kutandika arasokereza abe muri 15 alwo kuba anti nambe singa erima kintu kirala bisera birala bakungula bali mulayi ndale iyo baje kumalizanga mukukungula bintu bingi dume yali muri 17 maliza muri kutunde nusuluwenda mwena mwena tobote ko kutunda lwensonga olino wetavu ote ko kukole ebyo atamaka gapeo ngeza gona nenya which is okay kati mumbe otine iyo embere yakasane jo kuida nka dry season jo tuka ngecho kutunda wazira kabiri awe bintu byera mbyako lachi byani na yayongera ku yankoba ati we now eroyo system okuyuwirira waliwe bibine byendagulo nka organization ebitongole ebiyamba abalimi wanu na mabowa ebibayamba no mufukirira ebibayamba nga kwoteire ni societies denda ulo nka ni cooperatives era ne demanda abayamba ebintu ebibatambuza byo bona ebyo tibitambirwa ku kinomu bale bakali kumberere nkere yako anti ya twana tulimi wanu onalimi echi alimi echi tubitwale gale olategere buli omwa tegere chiri kufuluma mu buzito bwafuna kwatia kuna tuba twere ka transporting atugeise walala yosigazachi moto kaya idabatika buli omu yalinda ka sentek ati nenkole eri eyo teba moto ka namba anti olusi ya muntu mulalabe mubamu abantu ngaba satu obabana obaba biri buli omu ali atola ka transport nole yasigalanga ali chali kola chali kusigazao munte kateke chuvu bona ngabaidi muno enana wadaga namukatale chuvu bona ni mu January wanakasananga kali kwaka obona atenge moto kedena na dilipuida webuza ate yubali machisera chi nicho chanko yimukusoka ndi bava kubya seasoni ente kateke ri wonunji abayuwirira okulima ku standard s go baba funesi genunji bichimu bintu biri mu kukola okula kakote muchi otemusa kitegeze bigambo bitono siyasa mutono jiba baku okulima okutwalanga ekikulu atera obonanga nobukulembeze wewe nasobwe kubanga bayamba olwensonga bali yankobye atwaliwo boa holes amaboa galimu drip of irrigation bulimu society dikaliyo kitegeza mukunonya katale toka nonyanga muntu mulala Echibaze bozisa ifwe tuweta gira wana ate ebintu bikaze bichi mu January wabonange mtu kayina anidie eya karoti idie eya kabeje idie ne ebintu miembe ne ebintu ebiga mwiko woti nelio munte kateka ye neyo ifwe tubanga tukulinda madi gagwe ngapo akatalode ebintu bichi biliku chale tana abana Uganda chale tana musogali wano okubanga wabanga ali mtawuni wano okubanga tategera Nebya season ya biri kutambula biti lwensonga kyali kwenda buli wali kujja mukatali ali kuchagana yo bei nechuka muku ya yonka bei nechuka muku olweibula ayasigala ngakola chi ngachagana yo ensonga yo kusatu yanka yatere ensigo business genunji bakoza hybrid seed si ensigedo mutindo Atensigo do ediwulwawo ngoma zokukungula atenga tidirumbi walumbibwa ndu waire ayifewa nabe oyifewa no duma golimie season 8 3 5 goyendo ire mwokolechi goyendo ire mosimbe
1: omalo jono ni akatale competing ovugani nuyo ali kulima dumanga mulima season ibilingo ya muvaku season ndalango ya muvaku kitegeza anti enfu na yule ejakuba yanda ulo nempeke yene mnaje mukatale balinga kole balinga kole iwo uwo iwo iragaine munsi gendale yonga jene joli kulima ojakumaliza ngebyo bali kukugula ku bei ya once ino omalize ngo uwo pamukuguze kubugule kumulusi na kujaku mukubiranga kodimulie ba mtu ale mblocking aya katwaje na kumba mukaunga olokuba anti muti ndogwa mufu aya ngawena tika anti weye tweye endelee kulecho wali ozira chakola wali ozira magazi wali ozira akulumukira atera wali ozira chiraku aya chirikudai tonga leta ko lipangisa muntu akateka yeneyo Weda akubira ati waliwo bakayungirizi mukatale. Waliwo abantu abonga ogwawe gwakutegero lyali machi. Chetaga ibanga chikiraba lede. Tujakola tutia akatale akaliyo kyalima kaliga. Oyo nali awasasulwa college. Chitegeza omulimu guno gwo kulima gwabanga tigwa kulya wenka. Chilete sawa ya mtuwa kubanga na avali mibere avali mi evi moto kabia mbune bisawa ya uti bagule evi moto kabia abwe omuntu olumala okukungula ngati ika motoka ata mumwana ata mdriver ata manager wati haya mje mtuunde ni kuende sente ditiona kuolwa ido ngaba sasula musolo sasula license ngaba ingiza kwa nebintu ngaba ntu wapiginaga ndia nukubutale ngeiza ye sente atwala Obo nanga wadita ili mboxi. Enana obo nanga wadita ili mboxi bata imamo tokago. Obibo na bulu nji kungudoku. Ewa ifo wano muidinda. Ochibo na bulu nji. Kusawa muenda kwa amba kote. Ngamoto kadi parkings. Mbuta lenga ampu muile market. Central market. Na pia yana obo nanga birio. Ei ganga wale bugembe. Obo nanga dirio. Bantu bali kuti ikula. Dibadi tusuru nsonga. Bate gira nesa wadeo sokulachi. Avali mumulimu pagwidi bulonji kati yechenda ule chiriwo omulimi waifo wa wanali loko loko fama wangali ebu jirigali ali ebu unga ali ebu gweri azia center azia na transport gwasobola kwepakira kule etabi ya alimie idinda kuma nakata lakatia Na akata la akatia. Omalizi zango likuguzoe woku chalabali ya wakutole kutuba wakutolaku. Omalizi zango ufunye mwa utusente sente. Ainga tuto wakufuna msente diya unsa adete gere keka. Ainga wata msente ninji. Ensonga hindi. Ate wapo nanga ni woboku ngwile. Engeri jogema mwechiri me. Nga nisoo kucheta post service handling. Engeri jeso kuhandolinga mu. Chojobulu oja kuterekawa. Oja kupiteka tekotia. Obe ilochi dinga enana ya Kenya. Obe ilochi dinga debati lukuleta wani. Esopo lukumalena kumusamfu. Kuikumi. Ngojinoze. Ojinoze. Noge. Ojita ile mchivo. Ojita ile mbafu. Ojita ile wajita gale. Ngojita ile kumusiri. Esopo lukumala ena kumusamfu kuikumi. Tegeza wichi namba nena kwedi guamu. Ngeri yao. Tegeza katalewo kalida ko kalwana gana nako kati omulimi wango ena mutumba webu yendo we kamuli ye nala jalimye emala na kuibiri ngevunda oba isatu aide chirete echo tuwa bayiro muwato gakati edija kukatalera ke wala nediriwa edisigala gano nediriwa Yensi gojinali merietia. Oko la gafula. Onoga. Tipana nginana yange nunji. Gojibu na nga nunji. Aye nga tete sobala kumala na kuisatu. Kukata lea ona kuina. Nge yenze. Okukule kadi nediri kujira. Yadi kuendo kuenga. Aye nge yenze. Nge sura no kujamu iva. Ajito la kumusiri ya jamu iva. Oba na katisa na kumala na kuina. Tese wa kuweza na kuitano. Nge kali kufunda. Efebi ya efebi tewe bili. Atira nebili wano. tumaliza nga nokuditeleka ate oliku nokubanange noku okuditola munimiro boku omaliza nga olusi kabiri okutana mbuvwera mwokoleire defumba omaliza nga olikola losi chirigano twandikoze ki echi chesobola kuchusa chusa ako iwe omulimi oli mu mulimo guno chicho nasobola kuchusa chusa ako ngoka ali kulinda ngolinda government yede kuyambe we unakwetandikira wochi bameka bena yamba aya magezi yote kageno nekeza itake irunji enene menunji nesigenunji oteka kubiyekolera ku mwene olwensonga niwe oli mu bwetavu bameka bali obubi aya teri yabali obulunji bameka mulima bagufunye mwayeri atabali kugulira atsoke nana ndiva kutikadirima tikaswali makabeji nako la lose tikaswali woja wati amana iya kwinonge yali mamu olosoko kutegera koti o nensonga lachi yale merwa kino ne kino titwenda kwe kalubiza kulowoza atera nawo kutola magezi awandi obonango zira ni capital muntu mubusa maiso twandikoze chife bamufuna mpola ba mumbera tuzira magezi gamala tuzira fande mala tuzira byetagisa bimala tunakola tutya ekisoka ndowoza twandibetwe gema kitole iwo kuno ni ayi kirifa nchiveyo ndowoza ndi kwandivide mucho kulima wenka wandifunye muntu wa baba basatu bana batano mwafanani ya kirowozo mwameke mwakola group eyo awo muri omulowoleza tisobola kulima ena natu ajifunamu tisobola kulima kalu tuamfuna tisobola kulima kabeji tuamfunamu oba biringanya depending kuchancha chemu jo kulima mwandi egemye kitole akanti iwe ne yika dimeka zene yika danga ibiri isatu imeka wetugeita tulima mbana yika imeka tulinya yika 15 twetagisa ki oro mutandike chetagisa twetaga kino muchikole ngo muri kuchikola mu group musobola kula abantu bimbandu nga 20 makanti jja kulima butungulu webalo nga bituuse byana nkatonda basasire tukubitambula kwakwayo mwasobola okubanga mujja musobola okupangisa emotoka bafuso mwatega obutungulu obwo makamti aha katale kaliwa akatale kali dinda kali tujja idinda kati yao munaba maze okubanga musaliza bano bakayungirizi banze tirimya yo yali nado ensawo katugeze ensawo ya green paper bali jigula emitwalo 25 oba emitwalo 15 nze ndi ku 10 alo kuba yajira mukata kata gati yaso kulya ku 5 ya male ye ideno ezana chali kutamu chamani ni wori kupangisa moto kachi ayi ali kwefula kufunira katali yakati ali ku emitwalo 10 ya tukeri afuna 15 ngata ali ndire kumeza abo sobolo kuba amazi okube wala Mwalwe nsunga, nipiwa mmazo kwe teka teka, mwestukiro kuvere, paka. Ena chino kabi nidi ya nchibona, mubantuwa ifabai zisazeri ya kiguru, mwe balikuwa nga mulio nga mulima. Chino na chibona, boba tani soko la chino. Bachikola, ayo banu, balikumuti yere, bachikola banu niyaka tewekali, mwoto kayaboya ili aguti ikaba ajayo. Wate goti kuluka bantu unga 10. Baida parking out fero bafuso kwaba kwensa wedenda ulo ainga buli omwe dichatola olvin march watoka percentage yake motoka basi malizanga basigaira wanaka sindikawe ainga omulala wetaso yakubanga chikola ne chilikolebwa munde embere yenda ulo wena tshobola okulima ebyo bali byebalima aibo balima mu season yenzibu Chitegeza, bibaleta wano mukasana. Tuena yetu ino kulima. Ayenga, tukoze sama adagaliwa. Because, wehapa likule taba tuyonga wanakasana kari kwa kitegeza wajakuba hawa katale. Wajakuba hawa ibula. Katibuwa na singweba wewa ireyo. Walima, wafukirira. Karunda ya kusasira biyavamu. Akataleka waka jakuba hawa. Hulua nsonga waliwa ibula. Wena akatalobo likujako na kubo lifu na kucholi kulachi. Choli kufuna. So nolo nteka tekeyo obunango bwetavu buliwo okusobola okubanga tuchusa nechindo teko kubanga okusensigo oteko kubanga okusensigo okusobola okubanga ofune yena akusobozesa yena akugumikiriza era jyo sobola okubanga ofunamu okusobola okubanga ogezaako otambuza ebintu kuba tugira okizuula nti yena anadde ife tesobola kumala wiki aye yena anadde balidde baleeta nnaku musanvu ku ikumi ng'ekaaliko katale kitegeeza niwe avuga olunaku lwa leibiri atuuka mu Uganda niwe mala naku isatu ku mudaala ina esigale ekaali nungi edeeko ife be tiriri dityo oyina okukyusa ensigo kitegeeza olina okufuna ensigo eri ku mutindo egumire akasana egumire ebiwuuka ate nga eri ku mutindo gwawe eggulu nomukutaaku esobola okuba nga ekuwa olina okuba n'amagezi agasobokola ekintu ekyendawulo nga onaaba obikungwire tusobola kubitunda mulundi mulala na kulala kuba oli kutyo tujja kwonooneka kitegeeza ki oteeka okuba n'amagezi agendawulo munteekateeka gyojokola ki gyojyoteekateeka weba butungulu topapa soko oba enga obukazaako oluva mubire munimiro soko obuteekwawo ewiiki ng'anamba kisobola okuba nga kibuyamba weena kikuyambye okweteekateeka n'akatale bulungi oso woba nga oli wanaana tusobola n'okukola amagezi ag'endawulo odirimye otyo akasente kali kuvaayo bulungi amagezi galiyo mu masomero bona nga tomato sauce yo naakola abachipusi bamwetaaga ki jyayo ogemagane n'abo abakola tomato sauce iwe okyuseemu iwe naana ogireeta aye nga eri mu liquid form bakube naana edo kasente kankudiyo lino aye oba nga oli gyafuna mu kinene batwale ku masomero ag'endawulo abaana benda tomato sauce yono okumikisinga ku bidandaali okufuna apatite apatiza mubidi bulungi n'ebindi ebigwamuikowe oti neeryo ekisemberayo eirala nooni akatale ngoko ali kusimba olina okufuna omukwano mu butale obwo otegeere ki kyenaalima ye kyenja okulima ndijja kukitundawa nsuubira kukungula biseera ki awo singa tunaakola tutyo kinaaba kimaze okutuyamba twena okugezaako okuwadaawadaku okubona oba tuliku niwe tusobola okola ki we tusobola okuba nga tutuukaku otherwise awazira ebyo tuyinza okuba tulikusiga oba tulikumansira nsaanu ku maadi nga tulikubyabwereere kuba akatale onaaba nga okafunye kijja kusobola okuba nga kikuyamba idda mu butale oyogana abantu idda mwerinde muno gyoyogere niba mcleaders jja ku masomero yogera n'abakulu aba amasomero osobola okuba supplyinga jja ku mahoteri ag'endawulo okitegeera muteekateeka oti neeyo kikuyamba okwetegeka oba neoptionize eddendawulo tiwano singa kideema ndi noono wono wadeema ndi noono wofuna ekintu kyo sooka oba bite mubonabona buti oluvannyuma lwokubabuza eri otyamu kuba oti ani ali kumpa eningi olwo osobola okuba nga weena okola ki weena osobola okuba nga oyinamiraawo kuba twidi bulungi eitaka lyaife egimu okusinga eri abale aye tekiniiki eyeeriwo byebakozesa nebituleetere obuzibu okuba nga saawa yabwe tujja kulira ate nga tulira nga tulinda gavumenti wenaatuyambira olina okutandika n'ekitondo kyolina osobola okuba nga wetoola awabi otherwise ekyawalala omuntu wekwidde okuyamba kizibu ife tulima seasonale ate balebo balima bizinesi kati awoona wali wendawulo wetulima twakyuka twena twaka nti wena tuliwiire buli kiseera nga nsobola okulima twamala twakola groups edendawulo nga tulima mumbeera oti neeyo mu season endala ku ibiri ojja okubona nga ate products daife dize ku butale ngaera tonina ekyendawo kyetusobola okuba nga tukolawo kale oli ku 8:46 Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo kola kyamaani okuba nga ojeekuumireku weebale kuba nga oliyo nga oli kuwuliriza ate weebale kuba nga olikola emirimu egyendawulo egiweesa ekitundu kyo neeyiwanga lyo ekitiibwe ddakiika diri kukunukiriza kuwera 52 edda akava ku saawa omwenda saawa 8 ogwamuli ag'ekyemisana kitegeeza nti bala daakiika nga 8 sobola okuba nga nva mu studio wano kale muteekateeka eno iwe oli eyo mu bitundu bino byamanga nti wendi dda naagaba opportunities emikisa ndi wendi dda naaligaba abafuna obulimu baafuna beeyagala oteeka okuba n'ensonga lwaki tuteeka okolera awalala ate era tuteeka okuba nikyetutuukaku nga tukola twena tulina ebindi byetukola twalema kuba nga tituli kwerekereza iwe oli eyo mu idinda ey'omukyalo mayuge luwuka mpuliza bulungi oli mwidinde yo mchalo oli mayuge oli luwuka mpuliza buchi bulungi ngwe idi otiyosobola okusala kwa isubi isubi yandi kwa gaku nidine entede diria abali miyabe bikade isubi ya ilulufa fabichi ngosobola okulisala wa parking mu vera ngosobola okutika okumiga bulungi ekivera ekyo nga kisobola okulekera nga kikumi ekyo isubi niwe wabikola bya bikado in fact niwe gaba bikado nga babisaye byo batuma ku bibye itale ngosobola okubiyite matema bulungi wabita mu kivera wa parking mu kivera ekyo kire kikumi bulungi ebyo ne byo parking abikyo abijja kukuwebwa mu ntekateko tine eno ngoli osobola okusala ebikozesa sababu yayo na mu ntekateko eyo biriwo sobolo ku olina nimire yomboli amaka bagona gona sobo kubango gatola ku obo kugafuna olina nimire ya duma eri ya duma duma bidwire osobolo kubitolamu wabifuna funa wabite matema wabita mukivera wa chipakinga bulunji osobolo kusala isu birumbu gulube embe biki ebya ya rufafa nga bisobolo kute okupakinga mukivera bulunji byaba walalanga niwe kwa kuleta matoke solo kudaya bino nawo mpuliza bulungi omukisa gugu nogu kwidire ogwo solo kubanga ogufula mulimu lwensonga saa otyo okwaya kuona kintu kikulu ino kyojo okubanga okola oja kubanga okuba kunamba eno abantu nga musanvu ku 10 bali kwetagisi watu jambe ku milimu ejo tubone ngeje nasobola kubanga tukole ebintu ebitontono eisu byo solo kusala eisu byo kuita mbuvera ogo gwa kusala na kuli parking omu kasitaba polisi ni bulungi ebyetaga byona byona bijja kukuinongolwa atera bijja kukuwebwa bisikuyamba mulimu ogo akasente kajja kuba kalungi ino mayuge idinde yo mchalo ni ruuka ojja kuba kunamba ye simu eri 070 ndala mkaga na mkaga ama 134 17 07 ukoye ntye 070 ndala mkaga na mkaga ama 134 17 tokuba kati tomukubira kati aye oja kuba kunamba iyo ngosobola okusala eisubi eryo olina ebikade byendawulo waba bitemye osobola okutolako ebibatuma ku maiso wa parking atambuvera nga bisobola okukola ekiro wachi babulungi nga sobola okukola ekiro ekikumi oba ekyenda nedigwamu oba nga sobola okukiduza obulungi bantu nga ikumi bali kwetagisa okusooka nga bayamba munteekateeka oti neno tusobola okubanga tubona ebintu ebinasobola okubanga bitambulamu ojja kuba ku 070 ndala mkaga na mkaga 34 17 070 ndala mkaga na mkaga 34 17 otole wakalima ako ebintu bitambule bulungi tubona engeje nakolamu ebintu nize mwene njakola ogwo ku mwentalinga ebintu ebiri kutambula bitya bikado makola gamboli bino ebisubi ebyo olufaafa lukirubembe eisubi enterye dirya kancho grand ntede dirya ngosobola okubi stalkinga bulungi mukavuera olunaku osobola okusalayo n'ebintu ebisobola okuwera ebisobola okuwera omusanvu oba ikumi ewiiki osobola okuwaayo ebintu oba ikumi n'ekintu niwe oba ikumi na munana nga ewiiki osobola okubiproducinga baida bapikinga awo musalamu da kwogera mubona oba ojja ku mwezi oba ojja ku wiiki oba ki kale negotiation gyasobola okubanga ekolebwa munteekateeka oti neeyo ojja kuba ku 070 ndala mkaga na mkaga 17 17 kale mukaga omulungi ikiza nsobola okubanga nkuwulirisaku ku radio onkobere program ogiwulira otyo sinzira okubanga oli kuwuliriza ate era zeena nfunzefunze enkomerero ya programu eno tusobola okubanga tambulira programu eyindi eireku munteekateeka oti neeyo munteekateeka oti neeyo kale ojja kwita ku 0746 53 0746 53 53. Abantu abali mu bugadde in fact abantu abali mu busede abantu abali mu irinde yo mukyalo abantu abali be patro vuluka mayuge ndowooza niko kwa kupika adoi mu mulimu nyino business yenu ate byangu byakufuna ndowooza byangu byakufuna sobola okubanga okola otyo bintu byatambula bulungi muteekateeka yendawulo wafuna akasente kanayamba amaka kale bitira mukagwa nkuulizeeku ebintu bitambule mukagwa
2: atenga eyi
1: alo kali kanuni wano banange noni wano mbone ngeje nasobola okubanga nfuna mu ki je nasobola okubanga nfuna mu Mfuna mu nasobola okubanga nfuna mu mulala babiri abali ku isimu tusobola okubanga tutambulira awo mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa.
2: Hello Shabani.
1: Yes Sebo.
2: Webale Sebo.
1: Kale Sebo jebale.
2: Webale n'obuweereza.
1: Webale kusima muganda wange niwani osinzire wa?
2: Oli kwogera niyo eri Mutebe Kamuli.
1: Yes Sebo mwami Mutebe.
2: Tusiime programu eyo. Ayi lwakuba ebisinga gye twanditeesiisa obyogeireku ate yabitambulira bulungi. Mubakubeddyo wano buli nkyo n'abawulirisa.
1: Yes Sebo.
2: Eriyo ekintu kimutera okwona ku makamu ti Uganda bw'olingira mu nsi yonayonayonayonayona niyo ensi yonka Katonda gyeyawa ekirabo ekyeyitaka okuba egimu.
1: Yes.
2: Ekituloberwa okuba nti mu Uganda nifo tulisa Africa ate nga bw'olingira ku mirembe gyeyita egyo gyobote. Uganda baadyetanga the food basket of Africa.
1: Nga n'ensi mukeyemere.
2: Betiti kikaaliwo. Ebiseera ebisinga gavumenti erina influence nejeta mu balimi
1: okuyita
2: oba okubatoolayo bw'olingira gavumenti eno ng'erikola bajeti yaayo pasente gyewa abalimi
1: bajeti esinga gya mumagye
2: okuba nti tutiko tujja okuyamba abalimi baife Uganda bave mu baavu ng'otuliko okukasuubisa akaira akalamba aka PDM nga ekibaidimu yakusaba akakaire ka PDM ajja kulima kiti bamusomesa nti limooti kubakoko movement gide esente gy'okola ekyokola.
1: Yes.
2: Eyo system ebanfu gavumenti yandibaire ng'evaana strategy nti buli kuigombola tuliita ku tractor eri kujja okuyamba abalimi bwe ndi okulima kino ne kino eto tujja kuigombola ku tractor olime
1: oba basettinga epeesi nti at least obuzito bwayiika ne tractor ebaawo obuyuwirira buzito buti bibaawo
2: obuyuwirira busono buzito buti bw'olingira busogero twetoloira maadi.
1: Yes kitegeeza okulima kusoboka
2: Shabani nkobera hako yatambula ku mbusogeo ne yagana irrigation nti bantu domali ng'okuva season mpaka ku season olw'amaadi agatwetoloirwa eriyo
1: abe
2: outoka okulima ebikaado n'ebintu ebiza mu makulu gavumenti empawalinze balimi ekyokubiri nifo twatatoloine ino ebikira ebiseera ebyo Kenya yababa ku domavu Uganda nti oba eddagala lingi
1: eddagala lingi ate tali ku mutindo bulungi
2: weebale eno ebitali Kenya ife nifo twatukoleza mulimu omunene ino okuwona n'ettakayo ife nti butimpugano twanula buli kintu nti ettakayo eba nga ijjemu n'erisinga ekitosaamu ddaapu mu nnimiro wansi mu ekikala ife kiki ate nga ettaka ijjemu twanoleza bukimpe nti buli kintu nakufuwera ojja n'ogulenana ku mudaala kuli engeri ku iddagala.
1: Yes Sebo.
2: Yena neza ujja kugifunga mu nsi ino bajigula
1: yena neba teriika muganda wange
2: eba teriika tukozegine nino okuwona n'omutindo ogwemera ife gavumenti yakola kino nino okututyanka otutyamaku yalwa kwempawalinga balimi nakuba babikozesebwa okuba nti basobola okulima batunda emmere etwokaana n'omutindo ogw'ensonona webale kuweereza
1: kale neyanziza webale kubanga osobola okubanga obaaku andowooza tijja kuswikawo van kira kumuzindalo wano okubereko mfuna ko kumulala yeka myambale kukobereki alasa wani Sebo kale Sebo jevale programu juulire
3: kishwa nkubire wano nankoma
1: nankoma bujiri nankoma saidi chawu
3: sebani
1: wani Sebo
3: nkubire kituise
1: nkubire kituise wame
3: Government
1: ile service wemere kuvanga teri kwa alaba.
3: Kwanza kwanza lime ndoza ndo kukumu muga ko bachizyo.
1: Muga zitafugika.
3: Kale mina meji chiro che tulina wana mu Uganda.
1: Okoje tuwana kwa Saidi chi. Kale mbonera abe na makoko.
4: Wetishambuza.
1: Kale oyo.
4: Bujire yutine basubula ama.
1: Betu bige magani wana program joli myama.
4: Ne bana ku dolo ide. Muliso gandi.
1: Bali kuidolo ido Nyago
4: Nyago Andrew Kohe
1: ni Nimu kisa Joshua
4: Ido
1: Ido mande
4: Habana So koleke Buti uliku sumisa nga kwa chishabani ulele
1: Mfakuba gano Wenawe nali ingiza motoka Edi singe edive Kenya Direta munebio kulia Nana Kabeji Kaloti Nebi ntuwebigwa mwiko
4: wote So koleke Neke Baletani kabeji okuve Kenya
1: Iii
4: Wanenga ifatu zaita kalibali mina kuoba.
1: Ali awe tuweire.
4: Wabazira. Wabazira itakali wali milaku bintu hivyo.
1: Lidigo. Kati nga tulikuwa buza. E Kenya bakoesa kakodechi. Okubwa nange bintu wabidima. Bia idawano. Atenga mbirembeje inumao. Nifotu watu alangere bintu.
4: E itaka program yu nteba mba background. Kupa tuwa analiza mruso gandhi. Kunga tulikuwa mba background. Na sabani. Na sabani. Sabani.
1: Mute kate kote neyo. Nga tulikuli ingirira. Tujiro kuchizula. Okusinza kupa mwa baku ngubena shali nze kunavo. Kupa andi. Abali kumoto kede direta mune vio kuri ya biyabwe.
4: Yes sir.
1: Yankobi ya tia echenda ulo chonke chiriwo ereba lima for business.
4: Ife nutu lima?
1: Chida chonka.
4: Chida chonka.
1: Katetu wa mjenda tumale mbo ulimi ya kitu ndo cha eka. Ato yendo tundeko. Yendo simese kwa abana. Ato yendo mali zizenga.
4: Mama mba ndikufuna. Nesekeza chetaga ubangu ulikulima echendo nga chiri commercial.
1: Ochiwe bise rango ndo tulikuwa na katale. Exactly.
4: Nti oba ngobe lima nga hafu eka. Lima eka ina.
1: Aha.
4: Oba eka itani. Oba eka ibiri. Omane nti hafa an eka. Ne ya waka.
1: Aha. Yika anga isatu. Dija kuja kuchi.
4: Kukatale. Kuchi lechindi.
1: Eye ni kudimwe dimwe nsunga.
4: Uluwa ya kwa ya bubu zibubiri.
1: Abo nanga wachitalu.
4: Wachitalu. Uluma lango katunda kairi mwela mkula kalaka.
1: Wajena government ya kuleti?
4: Puti dachi kadi limeka
1: yo. Kujambe kale dachi kadi nondiweze isatu.
4: Aha, puti program ya mani. Bajeta buso ganjidi.
1: Yesevo.
4: Uwebika ni nze owobala sa Ivan Ngobi. Tutuse ranga bolibo no mkulu ya balangi ranga bobaidi. Emini moje. Ayeti sabani. Nikwenda. Ngai minimo jebuo jidi. Aidatu dakulo onsevo. No kama. Uluwa ale mprogram buso ganjidi.
1: Yesevo.
4: Tulesomula mwagunogu kwa banti. Luwacho muntu kwa afa. Ajano mbukeke wana bona.
1: Ndika wena. Chisoboka.
4: Anti walewe bikuruwa. Mubu wangu baba soga. Singa batipi kole ibwa.
1: Ajanabu.
4: Obuga igabu ajanabu.
1: Nchitufu. Nali mbo nchibo ine kwecho.
4: Nchibo na kibona. Mungu aline bintu bya kamala.
1: Abali mwa miaka 5 chafuka chifurukwa.
4: Mumbe ya double ido shabani.
1: Otyo.
4: Waliwe ekibono ekikobo okuteeka teeka n'okuteekera teekera.
1: Byanda kufanya byanda ulo.
4: Byanda ulo.
1: Era kabagezi bonka.
4: Aha. Iwoli eyo. Omwana ogoli naye.
1: Okoze eki ku bibiri.
4: Wamuteeka teeka. Oba wamuteekera teekera. Abantu banje betubona munsi. Nga bwabanga ajja kuva mu bulamu bwensi. Ebye bijako mawa bene bene.
1: Ekitegeza nga nali kutambulirwa kwa maka.
4: Yateekera abana.
1: Kati yabateekateeka.
5: Yabateekateeka.
4: Ndoza byo mfuni.
1: Mbuti kibona.
4: Program buso ganjidi. Omukuru oyo
1: gwe ne dada. Ngoli kwa kai ne mpata.
4: Atyo.
5: Sente.
4: Mukazi wango we
1: okutwingo. Okazi chata kozi.
4: Okutwingo.
5: Pagano ya salawo. Abakazi abandi oba abasaada abandi balina abakazi. Ayi ngomukazi bwafune sente abalira mu banka.
1: Nicho. Bona babala kigege abalira mu mbali bali bati.
5: Ndingira mu tawuni.
1: Batamubiwe mu munyu mugoma sibiki.
5: Yalira.
1: Mpegano
5: n'abasaada abandi nga yena bwafune sente. Abalira mweyo yaireka yakola ki?
1: Ate nabandi. Aje yagule ebintu bye mukatali. Yalia.
5: Ndi kukobe. Ifetwa salao ni binu.
1: Eka.
4: Dada ndi. Ebyo tutu kwa ndoto kubibi akawa. Omukuru nze naba kuna aba sadaba ndi. Nachakula. Hagema kadi yao mukazi. Decent. Obuse ndi wafuna. Kwa kaundi kati neni nje. Kale hili njati neni njino. Kumba hali kumuudisa. Aine njidafu na
1: pliye. Kumba hali editaja kukadi. Ya mbali ya vile uozo. Ya kati ya meni kadi. ATM. Ya iba wange nizeni na yu. Mewe iboyo. Kale. Wadangi. Kale, edasi kadi mpo ile kumundiki ze soro kubanga mvao programu so ganjidi iname mubone paka bajakuwa tulapa kesawi kuminandala chitundu. Oluwa lero luno. Nize Shabani Maganda, ayidati chabazinga wabusoga, baba fumbu kebiyanda nebiyanda wafulufe, abana bawone ulungu kusensi. Bye bye, tuagana nincho, mukama wanabasimi. Tuagana kusawi kuminayibidi, mukama wanabasimi. Pedeke cha, pedeke cha, pedeke cha.

0: Kale edachi kadiri 10 edankapo kusawa 10 degree ya lero program buso ganjidi sa Ivan Ngobi omwise mwaso wendaza ni kakensa wese sulo webika olwayo tidinga byale sa ibendi domo buze byajo tukubira olwa lero dada twetu kalonsa twakomanti ebintu bingi ebikolebwa okubanga era tubetu kuongera kuogera kumulamwa gwabutia lwaki omuntu bwabanga ajire chinji bantu agola nebyo bulegabye ebyabe nabyo byabanga bisirana byawa obwo bwa mudachi kabiri satu wampaira kuwakoba nti wano kibwoina kuduzuzu munti omuntu yali akaina kunguru kunuba kaina mtawansi aye nga abantu bebana bibalese batandise kutandika kutunda tindo musubawa kodi chibiriti kodi bire ebintu byabanga aliko esamakage dada ndi kwenda ntoyongere kujja maiso nemboze egwa makerenda nga tulonsa kubutia nani kuba tuleso mulamwa lwachi omuntu wagolola waje chinji bantu agola nibigeje biwao nenda kutukopera ku olwale dada abantu banji bogere bibono kamala owembisi owenkalu na adema kuli nongolwa bulungi nali kumpuliza kutegera bukalamu nani ni nani asa ino okusikira omuntu yajire chinji bantu ina mirao
1: neyanzi za msanji wange
0: yesebo
1: ekibuzo kyovu okubuza kwa wembisi no wenkalu
0: yesebo
1: owembisi ajanango ye
0: owembisi owembisi ajanango ye donka
1: yes.
0: Maswamo naga maswamo
1: amaswamo
0: amaswamo nengo yedirese wo
1: amaswamo nengo ye dale ka
0: dale ka omuntu ajanango ye dono
1: ajanengo ye
0: edono dale se
1: ekibuzo kyetwabuza duzi
0: yesebo
1: kalo okali mukalombolombo nti wo muntu osikira omuntu oyo lugo ye lweba kuwaire ni obanga tolwetaaga
0: olono oluvala mu
1: nga niwo wembisi tukanga bwakiseera eryo ni dagala bandi balwalira mwaye nga tibaidi baja ni mbayiga balabandi ababali akwe mbuzi
0: chidada bitye
1: geba kuwengo ye katugeze nga bana ife bana bagule ebipale pale bano nga oyamba ekipale cheba kuwalira ati musikire obonanga iye toli grade ya kwambala kipale kiriga echo
0: hada kipale chonga cha bana mnatambira bantu bambona
1: anti ndeko kuidira
0: abe jambera mukubwa obo amere na kireke
1: very good but osobola okuchegezanga mukubwegeze wayambala mukwawo ngoli wakawo nga toli jaja nacho mbantu
0: anda ya katugeze anti aye tokoboti no lugezigezi empale yani fira kumazima nga bakaya kubale nga bakwata tambira moja na go
1: pagano baneno niwe enko bakweditukanire mpegano twaba nolo wenkalu atwala omukazi nabawo ngera nolo omwana gwe tulonze eruye ero babaine gwe balonze ne gwatukize ebidubo
0: yesebo
1: kitegeeza nti oyo natukana n'okutegeera ni kubino ebintu bine omufubye yaleka bitundibwa tibitundibwa oyo wenkalu era ebuune encho ye n'ogula
0: era mu wembisi ajabwango yidonka
1: ngo ye
0: ate owenkalu
1: owenkalu atwala n'omukazi ekyo n'ekisooka
0: ekitegeeza amwana abaana okusika nti asise aba asise aba musika wambisi taba wankalu
1: ne aha aba agwagano mukiti kyambisi
0: kutegeire
1: oyikuntegeire
0: ino
1: so obuzize kibuzo nti muntu nabaki atukana okukola ki okusika abantu ni bana abatukana okusikira omuntu oyo ngafuire katugeze iyono muzei magidu kisolo bwafa muganda we oyo gwe balonsisa ati ni waiswa silimani owe kyanvuma okuvwa wabakali mukovo oba mulunirirwaniro nali nokumusikira oyo muganda yetamuzira kuba idukira ajja kuba nga n'omukazi ono atukiriza obuvunaanizibwabwe bwona iwoli kunaka kwatako kukoba nti omuntu ono gwendi kusikira anzira togwana kumusikira then mubumpimpi mugandawo akusikira

0: Kale olwokubanga nteko gemayo kwa masimu abiri ya satu tugabirikana ko bulezo bwekisoga dada tu bule ebika ebyabasoga byenjo banga mu buzanze mwene oluna ko ruwalero lekangame kwa masimu abiri asatu ogambe bulezo bwekisoga nga biza kumtawana gona gona
1: esoka uno
0: hala
2: dada mwala okutuwereza
0: we bali kuuliriza
2: ano mwi na Brian ni passing up tinga kabeje zirango bina mutumba district
0: kabeje
2: Nje kuba nina n'omukazi bakobate omukazi wa balienda banabo bulezi ndi kwenda kutegera ku dada oyagala kiba naba
3: eh
0: olina omukazi
2: eh dada
0: oyina wanga omfuna liye
2: mazina emyaka ebiri
3: jonka yaftolenda
0: ayi bana kabeji
2: eh
0: kabeji bana
3: ale mukalamu we bale we bale
0: bana kabeji
3: kulya bintu
0: kabeji bana peka withdraw out kulize ku 0725508 isatu. Hello.
4: Hello.
3: Wanji.
4: Batazeni nze nume.
0: Nume?
3: Mwami nume. Fred.
4: Namba wa chitaka ni ya nashibungu ya.
0: Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
3: ebo
4: jemuli tijia agaba idagala tijia akola shayinja akola anti mwe vali okuiza busho gajielfu
3: yes ebo
4: eka njemba kumampuli nisabu nisabu
3: yes ebo
4: because mutuizi zayo kuchimpe chisinga butufu
3: ate chitufu mwai minume oli mwisechi
4: wani
3: oli mwisechi baba
4: zenye mwisa mayanda
3: ono wenda za mwene
4: iyo wenda za mwene
3: ako bati mayanda lereda mayanda lereda
4: aha yava yaliku nsonga
3: yava imaniro era alira yowa
4: imaniro
3: afunvu gerata isa ife gabula na diope owokuna evyanda nevyanda
4: amino limu gezi ayo kuwa mwane kuwa afunvu tibuonge ya kuhuko miyao
3: yes
0: kari sebo mkuru oyu avu wakuba isimu aliyo mkubantu haba kubakuridi isimu nga tali kudonda ya kubwa isimu
3: liyansonga
0: tidobo mbwana nga kwa nzee mwidi tandidi aye aliyo mkubantu ba penalists haba kubakuridi haba kubakuridi gochaza nobina nga jeku ugera kunsonga ayensu na yuna omu aweyingi objectively tayo gira chindu nga tasa sose chilo uza
3: kumu followinga ni mwami walubi
0: aye mkuru oyu aba acha ala ku radio almost debu so gaondo na aye taja ku radio tayo gra ku nsonga jazza ku mani
3: yes.
0: Twenda kubaza mwami abe mwami nume twenda kwebaza okubanga oyitu goberera twenda katukola omulimo gwa chabazenge yatuwa tusemese yanga ala
4: aye dad
3: wanje sebo
4: ngoma tabo gode sibo kusinzira na buga ya New York district
3: yes sebo
4: ndi kugaba kubulezi
3: yes ebo
4: obukazi bwamala okuzaala omwana atisa naamala kanatuuka otyama kumubiri kumubiri ajja aleeta ekimuweba sekulenye amaye afundike amutyamyeko alimubania mbunaniko dijiki tajja kuzanako
0: asekula kimukinu
4: ano nekinu atifundike
0: etyo
4: amutyamye kumamala amutyamye kumubiri
0: obo maze ogoba endwerede edigema abaana abato
3: ati enoni yamukubye
0: kali dada aye ndikwena yuko bulezi omuntu akube kuyisimu atuuka obulezi eri abaana nga batenga omwana omutenge nga alwawo okutambula abantu balina ekizibu ekyo kamaala batuwa obulezi nga buli simpo abantu abalituuza batuwe baamini bafunemu nikwenda dakabanka bemujibu dakaba oyiye kuba kuyisimu nti waliwo yagaba obulezi obwensimbu aye nga kizibu ino okuba nga osobola obifuna kale iwe kyendi nti obo abantu abo nga biza kusadaaka ife obulezi bwetugaba tibwaisabu
3: yes
0: no tola makola ga muyebe tola ga mufene
3: wevakedo kolwezi musada musiramu mwene tasobola kujja mu ebyombo kodi bya masabo kodi bichi dakabanka bitukula mu isalo wanje sebo
4: dada sula mwe bale kuwere
3: kale we bale ulirisa
4: nze mimpuliriza ndi mukwano kuyala Kayunga district Kayunga town council
3: yes sebo
4: doza oka ondi dukira na ukubira kwa kasimu wa inumao
3: mkwi dukira
4: lato kwa ya ambisa ino
3: yesebo
4: akati kila kumfuga mna business
3: owaja okuteka teke vijia tini wachiri
4: aha na akubu zako kuhungiri yoku tako uutairo vichi vichi ni ima inozo nukuna ukubira kutu wa inumao wa pressure
3: ya buti ali atia
4: ali tera dija watera
3: alhamdulillah katonda mwini
4: kilimutawini kansu kakati
3: yesebo
4: zendavo zaku wachibu zuwa nwoko vienti mama chitu ufu wa mugulika wana wafu ndiru wakubaya vwere mchikache
3: yesebo
0: mwangwa
4: mterano mbe zanti waliza haba mugulika ulini mama wo muganda wa mama wo zote ya tamamu wa muto maluganda oli yafu ndiru wa mchikache mwye niwe mama wo yafu ndiru wa mchineno mterano awala kuri kanti kangulika ku mama wangole kuti muganda wa mama omwene aye ngali yafundira ruyi
3: yesebo
4: kiri kitia baji kola mbuchi amu oba
3: nkutegeere bulungi chovo
4: bana aya kusoga na business Bishop Brown Busana Road
3: yesebo
0: kagano dada nenda okulamisa kabantu bataka bizinda mwana yemuli ngamutira ku bantu bawuliza enawandi awali omukuru omweta bridge Ismail inawandi kuchizinda atera kwa abantu eiganga okukulirekalu kuli kwa abantu abataku nebitunde byenda bulu
3: ate ekirunje ekiri kuchizindalo kya Mwambiliti Ismail ate muidi bulungi nti ekizindalo ekyo bamba abantu abali mbuzivu
0: yes,
3: ti kutaka kubute kubira abantu kerere kintu kya community kiyamba buli omu okutuusa amawulire okutuusa buli kiriwo amawulira agensonga lumu bali bayibye kuneru yeye mbuzi dali yali nte aye olebo yakubira Mwambiliti isimu
0: nataku
3: Mwambiliti ne kakasa dali esanga nawulira amawulira nte dali esanga munana kumwendo
0: kwire
3: aye olwatandiko kwogero bwogere enteyo baje sula kitegeza chinti kikola chamugasoini
0: era tuida kuogera ku gantalo yo anaba takozi chituraga gantala aidi burungi dada era muko weka yungu byakubuza ngemye ku abantu
3: abasatu omwami weka yunga mukwano gwa nkulamwisa era ndakusabira mwano ko yaterere bukalamu abo bankubire isimu bambuza ku nsonga da pressure lusasukali na bakanti ako kazana ye wabula baidimbu bikalanga fwino na bakobera chokola era banchalira nako ekibuzo kyabuziza mbu iwolini mama oba mukairewo
0: muganda
3: wa mukairewo
0: okumugulika
3: olikwenda erina eryo lide no mukike kyeyo
0: yabise mwasi
3: yena yagulibwa mubugango okuvwega ibwe okwide enega imwe
0: be
3: tuliguliko no mama latawo gwe yagula mubugangwa
0: dada cho auka tuveo tumaze ovao era akobya ati nikwenda yoko bulezi bulimu walafu na embu to dangi divam kange muno.
3: Hello? Hello?
4: Wewa nukutuweleza.
3: Wewa leo ulirisa?
4: Eo, namba adisi higa.
3: Ani? Nino muti.
0: Kale, bitu na wena utukulize kuziro musambi na mukaga, itanu ziro munana, isatu. Oba ziro musambi mukaga, munana, mukaga ziro, munana ziro, mukaga na itanukulize kutuboni. Hello?
3: Hello?
4: Hello?
3: Wanje sebo?
4: Ono kintu silo kubugerere kayonga
3: yesebo
4: omwana nga azalibwa imina omulenzi oyo imina abamuzaire omulenzi atukana ogulika dada azala imina
3: mbe
4: mwabale kutuweleza musomesa ensi eno
0: kari aligeza kukoba ntinze otusobu ulika dada wange
3: azala mochala mangule
0: katukozi dada wange
3: azala ono
0: azala mama
3: base
0: obo kukulika dada wangu muka zirobina obo kukulika dada wangu musa dada azala mama wange
3: be
0: oize uluwa leno dada nenda kusukwizi ngani hii paka abantu iba nako wabeni
3: alo
4: sebo
3: wangi sebo sebo
4: sebo alo tuweleza
3: weba leo uleza
4: ee oroma jonsa kubina vireri
3: yes sebo
4: ye baba kalibu zaku oyo kere kukuhu kwa awo ti ozala balungu awo mkolo cha ogu mkolo cha ogu mkolo
0: tategei itagobele ile burungi tukobie wa mchukolo choku mikoleji kule okukuma ebyo gaiga byole byalese wabao kubikira abalongo na kumuza ndada bulimaka gabamu abalongo
3: kwa
0: bulimaka
3: gabamu abalongo
0: kange muntu hello hello
5: asebo
3: wansebo
5: gabali kutuweleza
3: gabale ulisa
5: ati ndi ngere nda muntereze munzi wakazijalirwe chambo
3: yesebo
5: singanza alo mwana na yendo kwegulika nganze gabawo bizibu
3: iwe ngo
0: inze inze inze ilo mwana wange omwana oyo nakoma ati nenda mugulika mu Ivan ngobi dada na we dawo nenda kubuza uchuzi ya kubiri abantu bagulika bayizizawo embera iyo kubange bakizula oboli awe yakizula ndi basengabe balata bayenda ngulika bali nemize yalo nda yeri nalitia yakoba ati mwana ange nyamwe mjabe tanga ba Sulaiman bona bona buli mnene Sulaiman omuwala nyamwe tanga Elizabeth
3: echo bachikozerwa kwenda kukuma liga safe for example ngai fega ifebuli lati kisolo nzeni nze kisolo waiswa sula kisolo erelia dada
0: yesebo
3: wabula muganda ange chavo okubuza aba amenye iteka
0: tesoba ya kwe gulika chifana gana kuna kusika
3: okugulika tini uo gulika mubuga angwa waifubuga abasoga emitendere mitufu zala mwana twala wa dadao dadao aba yafwa zala mwana twala wa latao
0: hey, dada nze nchibu na chisoba kaluachi wachidi nga nze nsoba lukuba angandi wano haye ngenguli kwa yange na ya lata yange bagulika mulata yange nga baba guli kenze mwene
3: yes aye nga natukana saa yo kuba yoyo nzo gulika atali kutukana saa weyo
0: kuba nzize eno mwana ngwe nayi wena mzala naye nali ndi kwenda kugulika mama wange kairi lata yange yakoba ati oyo ni mama wange ni dada wange
3: saa yeyo chovobo nanti abantu balese mirerembe maka abana baba nga gona gona agandika
0: kunawuza bitiye bataidi
3: kunawuza byataidi oligulika lokubamba mama wole muganda wa mama
0: wegindi mugayiga
3: a twala ye baba wono naba eranze wange kankukobere kinongo kalige moyo aga abana amaina nilata ngo yogwe nkobere majidu kisolo
0: wana kulwira kulwire
3: eno ebusowoko
0: waire
3: ndigale ni
0: Siliman msanji wange
3: msanji wo
0: ai dada
3: era ntwala yolo bana amukubira namkani muna nagemisa
0: ebiso koko ditu vitira tuvitira wa
3: tujatu kabwa tujagema kwamba koti tugolole gano buyala tutuke kabwa tugeme chibi bitu jegale ebiso koko ku biso koko bi
0: bedu kujaye nankobere
1: dakumbona
0: bade mekumpa
3: hello
0: dagema busa kwa sababu
3: waje sebo
0: kwa
4: tuwa ayubwa na igola buyende
0: igola kumadi ya ni mba kenye
4: gundi mwene
0: igola igola bitano busabi waje walebe kula waje igola
4: ya kareno
0: ndiyo
4: nize nikubuza
0: yesevo
4: mutukovere ku idagaleri umu anakafukumu
0: anga fuko msaa
3: yo yangu ino
0: yo yangu
3: yangu
0: kuboti kuzana na mona aninga kuzana na mtu kichilinga kusala mtu wampa atamvili basala bwa kumba ina kumbali
3: ngabe tia itukulu awo ono kabaya gwena kobe ali ya gali wo mwami gwebe ta mwami god musungu
0: yesevo
3: empate vanga net et ya idet
0: sala bwa kumbali kumbali na kumbali
3: amsave nkumi
0: ebiri
3: buti ya kaga
0: kumbali
3: ya kumbali kuneno ya kati kiwei
0: ni wa asemba ya mbulezi kwa kisogo watoli gaba mbulezi gana dada jawa
6: alo sebo
3: wanje nyabo
6: ya vale ba sebo
3: kale ya na wevale
6: ata ina gangle ba mitali kwa la shere ni
3: ye nyabo
0: hai vira radio
6: msanga jendiku
3: ye nyabo
6: ya kinajamu kori ya njo mtu nga afi aidi nga chatu nga kuna waife
3: aha
6: na mavula kaa enu mbeza ndiso kubwa kare ya njibomete la kitufu kwa waka obomete la kibatu sabuko mbolombo kwa kusoka
3: tintu vya tuso mesabi mabitufu
0: kwa ndigewe omundu mlala ati njeni mubika ayo jasema ino buleza tujale kula ama simu dachi kedi seme kupa dachi kama samve danka vita kusawa yiku minenda ya tunye dachi kabi naditia
3: naisatu
0: naona asemba yugwendi igema mubulezi
3: halo
0: hello
3: wani sebo
7: Ono yo wa sinzo abukamba mu district ya Igaliro.
3: Owatayite.
0: Ebukamba tino wanongo likujana mukoge.
7: Baya bukamba kiriya nongo li jana ngofuira na waiko.
0: Na waiko ke.
3: Aya serenti eyo niyo eriyo isaza ali atayite.
7: Ya atayite.
3: Aha, oyo muganda ngobale okimayite.
7: Ya jogo nchimayite ino.
3: Eh, nti niso balangira. Eh, niso balangira tuliko.
7: Eh, ante chende kuhuri yako.
3: Yes, evo.
7: Okobera mbuko jeru omuntu basikire rwe no bulezi obululiku bulezi ki
3: okola ki
7: olugoye olwa mufungo munga lusikire kola amba no bulezi obuliku ate bamani no bulezi ki
0: bulezi obuliku ya
3: mbwe alikoba ati omuntu nga bakuwa ilo olugoye kuliku obulezi nkobye omuntu yena yena bw'osikira omuntu yena yena ne bakuwa olugoye lwe olina okulu funanga yokwekisera walwambala muku
0: wenkobe ire nti empale yalatange nganja mbala ngantamanya kwida nayo idinda
3: no oyinza obutayida nayo idinda aye kutuukiriza kalombolombo ekitegeeza nti otuukiriza obuvunanzibwa mu bugangwa nti niiwe ole owasigalawo
0: bati
3: kuzira bulezi ngole bwali kwenda adisala atwale mbayiga
0: ni wa semba yu
3: wanji halo
8: halo
3: wanji sebo
8: jambu
3: yes sebo nino umuti neti waka
9: mane vikema kuchikacho wano mbuso

0: Luendi soma kubaise kaivali.
1: Yesebo.
0: Aba na aba iwa aba ise mugundo ni vani. Mubala moji babeta ba nsweza ni na nsweza.
1: Yesebo.
0: Eno tuwabeta ba mugundo ni na mugundo. Mm. Aba beta ba kavali ni na kaivali baba koze nsovi. Wairenga baba patika kwa gama ina. Nkukobi enti obutaka bwa ibebuliga lebusike kuluso zirwe beta. Bubinga na aba ise kaiba aba ise mugundo obutaka bwaibwe bulinga bobona buti obwa aba ise mwaso bwebuli gale bubala owo bala
1: yesebo
0: ombalo gwa aba ise mugundo gusanda bulagutya akoba ati gambwa wambwa bwazimba kunjira toliryaku bwazimba kunjira toliryaku wambwa wambwa bamiza wagema bayita mwino wena bali kuita wambwa wambwa Chowu omukazi osalangaku wachigaku n'omwana omukazi bwatuuma ekibali abalagage omwana omuwala n'ente afunvuga era tayise ife gabula na diope owokuna ebyanda n'ebyanda
2: mane ebigema ku kikaakyo wano mu busoga njidi
1: kale dada Echika echaba ise wanzu.
0: Yesebo.
1: Bobo chidi ina mirao.
0: Aba ise wanzu nenda ala msaa kumsao aliage kasambira opposite. Alina ine stage yene kudije kamuli. Kasambira ala mutunzi wango ye mwise wanzu. Akolera bo padenga. So, nyabo nkula mwisaku ino mwise wanzu. Enku ni yeyaba ise wanzu bajeta kaswa. Ensi mukobava bunolo baidebu kerere bagolola paka na mwezi bavweyo wabagane na buwigulu ne kasambire agogebeta kodi kamwo chabaliwo abandi bali mubuna abandi gogolole busemba tya obagana banji no musaidi ede na malemba
1: abaise wanzu
0: abaise wanzu
1: mm.
0: Yona yona yendi kobera baliyo kawumbe cheruba ni chemba na abana abaiwa
1: Abayi ya mabaisa wanzu.
0: Iii, era anja kubuzechi buzechi luidaba lalanti kawumbi. Ni cheruba kodi vana abayi ya mabaisa chi.
1: Ata nga betu likubuzoro wa aliru. Takupu wakari kodinga. Oirengamu, obibulide. Kuba nebuku idabu ichi ye
0: nini. Inzoko ya gana angaya. Benkyo. No. Baliko daga daga na binu. Omubala gukobanti olumbe kirago olumbe kirago olumbe kirago. Geru kwa gana, geru kuitida afumfu. Geru ata isa ifegabula na diope. Owokuna evyanda ne evyanda.
2: Chikacho, wano, mwusu.

0: tujja tulirumuka
1: wanaife kama vinga ebisikirize
0: isuka boyo radio ondi kumwoyo
1: ketwaida
2: obabairewo mwenweze
3: mas musika
0: kumeno speed jatulirumuka
1: wanaife kama vinga ebisikirize
0: isuka boyo radio ondi kumwoyo
4: kale edachika adiribiri nedakava kusawe kubinebile dolo igoro na kuolu walero osipi utamuka gomulonji ake kumile kuchina na muna na katonezo mukaga busoga Roy Radio ondi kumwoyo wali kubangolio wali kubanga oje kumireku katika sera kabirango nize shabadi maganda ikiriza nsobolo kubanga ambiku tusako Chenna iminacho chivambaka kwa ifabalu nji aba Zalugave Herbal Medicine bali kutegeza antiwoli ungo tawanizi wa alusazi toka asobola kulya mire kuwa mirembe omuka kwepika munda ose simamu sayi ozira pata itieria ate iranga obonanga singobo lile bintu wabindi ogeza anga matoke bidandali nebindi omalizanga oli ulile chiri kwa chira kumoyo oja kubanga kwa zisaka Lugave Alsa Syrup kwa kakana kajua sobulu kubanga kuyamba walua sobulu kubanga wena oirawo okole mirimo bulungi bali kutegeza anti kano kekizu na kitongole chikebero muti ndogo idagala mwiwanga wisha National Drug Authority ate rango sobulu kubanga vya gana mfamasizi kakote ni drug shopsi mwiwanga liona liona mungene ndala iwoli yoyongo tawanisi waka kuholo akafupa olina aluni lolo utakutuka ombo nanga ombo na inia likuwe gimera muni ndo oba mumulikuko lokota mwoyo bonanga tutara kuogera bulungi tojo kubanga okozesa oja kozesa Lugave Cough and Ulcer Syrup nakaje soba kubanga kuyamba olwe ile moyogere bulungi mu bantu ngati wetia ero sobulu kubanga okola emirimo je bulungi Mungeri nendale iwoli yengo omutu wegukulu mirira obu na join sidi kuluma magumbaga kuluma toenda kuwa ngota ambuza bigere obu na ngumugo ngukulu mirira ojako saka choko mil haba medicine ni kuangaka jwa sobo kwa nga kuyamba oire muamani ulokole minu ulonji nga wazira na ambira yone sobo kwa nga kutuoka ku mu iwoli yengo tawanizibwa ama ino toli ya bino goga tonu wabisu obu na ngam ama ino gakulu mirira ebibuno vivamu msai uosenia obu na ngu toenda kuya chintu chino goga ojako saka nana habo mausiwashi bino ya mabia kizwa na chitongo ya chikawiro mutinde muiwa nga esha National Drug Authority atera ngo soko kwango byagana mu supermarkets drug shops ni pharmacies edenda ulo mwiwanga liona liona olosolo kubanga wena we yagala waire mu liye nyama nga wazira akugemye kumukono kino kiva mulungi nacho hano bari kutegeza sandi kunono mu bisyo gwensa mu bisyo gwe mudene mu bisyo gwe ndiko atero mu bisyo guli konko guli mu kirisa bari kutegeza anti guli mu birisa kamala atenga guli mu birungu bisyo kubanga byambo mu biribo okubanga tigulumbi balumbi babirwaide bari kutegeza anti singobo gukoze isaku ona bofunye songa lwacho muri ugu no kubanga mulam gupakingwa mpime byenda ulo ogeza anga lita 20 lita 10 lita 5 lita 3 lita endala gramu ze 5 kotani gramu ze 25 gukolewa bana Faba press blessed wani baka kensaba kutusaku akabuja akalunjino atenga tiba kumawonka bakutusaku na matago buunga gosu ulokubanga wesigo mtu mkulu ngatoso wanokubanga ugawa unaumano mtu bano bali kutegeza antipa suru kubanga bakupaking ya nengu kwa ifenso geya wanu yeni josu ulokubanga singobo yenzo watamu kusaba po ngabasano jikuweleza wana wana uoboli bagana na mchibu gacha idinda Kukachiro diwali kumuku praza room number A18 josu kubanga obagana singa obo yenzo tegerebi singa obo kutamu odayo oja kubanga obo kubira kunambi ya isimu. Eziziro msambu ina isatu iku minandala china na muka aga makumi ya satu. Ziro msambu ina isatu iku minandala china na muka aga amakumi ya satu. Oba ziro msambu muka aga itanu amakumi ya bina itanu. Ziro munana amakumi ya tano itanu. Ziro msambu muka aga itanu. Amakumi ya bina itanu, ziro munana, amakumi atanu na itanu, olosobolo kubanga otegerebi singao kunsonga eya mulungi na shohane. Mungeri ni ndala wana ifabalu njaba Planet German Solar Limited, bali kutegeza antina akasero solo kubanga gube chizikizi za waka. Enzikizo jasobolo kubanga jigoba singo na abege maku waje wagurayo sola. Erina matala malunjino nga kuote ile ni fridge. Olo usulu kwa ngo tandi kukwa ngo aka business. Aka tonto usulu kwa ngo kafunamu. Chojo kwa ngo kola. Ujasa sula ya mitu wale kuminetanu jionkani. Olo osasule mitu wale satubli wichi. Okumala ibangali ya miezi muka gane chitundu. Omalirize nga solo jetu alire. Iwoli kuenda fridge. Ujasa kwa ngo sasa ya mitu wale anagonkana gatandi kiru waku. Balance umusasule mpola mpola. Paka wona usulu kwa ngo obimalayo. bali kutegeza imabantu wabembali ativali yao kunaka lokelodi kumpi ni supermarket ya Florida. Ei ganga ujia kubangoba gana kumpi ni polisi okulirana dipo za Coca-Cola. Katoli kwendo kubangoli kwenda matala malunji bakule teni battery empangazi okuva mu iwange lya Germany eyo. Yono suru kubangoli kwa sabulunji ate bintu ya kutambulira bulunji. Bakule teni TV system byabona amatala byanyu suru kwanga niwo banikashi ja wasasula bakuwa. Bakuwa ya lingira singo ogira wagula kune bintu ate eranga bakuwa ni garanti wa mwaka mulamba. Katiba kubile kunambe ya isimu. Ezira msambu ziru ina. Chinana na ibiri. Mkaga na munana ama kumyabi na ibiri. Zira msambu ziru ina. Chinana na ibiri. Mkaga na munana ama kumyabi na ibiri. Obe ye mutieni. Ezira msambu. Iku mina mkaga. Ama kumyasafu na itano ziru munana. Zira msambu. Iku mina mkaga. Ama kumyasafu na ibiri. Ama kumyasafu na itano ziru munana. Oba. Eya atelea WhatsApp. Wakubile kuziru msambu itano ina. Ama kumyatano na muenda. Atano nandala nsambu na itano. Zira msambu itano ina. Ama kumyatano na muenda. Atano nandala wasembi ayo nsambu na itano. Uro nabu likuwa gani wakaga wifabalu unji. Aba Planet German Solar Limited. Aba gani wa Eiganga ngakota nimbali. Chino chivye na mtumbeyo. Omwami katwalo ligani ni impata Denesi. Abena mtumba district balikulanga mzei wewe. Eya babula kuena ku nga itano inumao. Mwami wanu mepatri ikono, era ategere kwa kweli neri ndiri ya difasi, mzei difasi yonu wanu me, ama zaibanga ngazirao. Eriwele na kunga itanu namba. Aidu kata wanizuwa mkuku chiruwa idecho musuda, chitabezo kubanga, chiwanga chichiriku obuzivu. Bamusubira kwa mbitu nbebienda ulo. Ebitide ine wao. Mzei yonu wa miaka makumi ya tanu etanu. Muamvu ti muamvu atenga ali kunama ina azira mu kumaina bulungi tegeza ali kunama bonga ali mu kunama libo mumaina agogazira mu bulungi bali kutegeza anti mwami difasi asubira kwa bitundu ena mutumba ebunole bubutya bugweri ne mirirano ni mwami wanu me Patrick gwe bategeza ku erindi lyoso kwanga mweta difasi bali kutegeza anti ono abe iratawanizwa mu bulero bwo musuda mzee difasi mwirugavu. Alina amalivu, mumpi ti mumpi, muamvu ti muamvu, aliyao mutontono, wa miaka makumi ya tano na etano. Chitegeza andi mzee ya kuzemu kumumiaka. Aya asubiru kubanga, alimu bitu undunga, ena mutumba, bunole, bubutia, bugweri, ne mirina na jire ine wao. Katisi ngobo mubwa ine kuchojo kubanga okola, omutu wale polisi ya kulio kumpi, obo mtu wale wachamani, oba nambe ye isimu ino chikulu, uruwe nsonga, echirabo, oja kubanga weyanze. Oba kubide kunambe ye isimu. Eriziro musamfu ina musamfu. Iku minandala, ama kumiasatu na itanu, zero zero. Eriziro musamfu ina musamfu, iku minandala, ama kumiasatu na itanu, zero zero. Oba ziro musamfu itanu munana, ama kumiatano na isatu, chenda na isatu, iku minaina. Iwo wene ku mzee difasi eyabula nka nimpata kanchire mu bulungi olumuntu aso kubanga ategera mzee gwetu kuogera ku mwami katwa ruligani nimpata Dennis abenda mutumba district bali kulanga mzee iwe iwe eyababula kwena kunga itano inuma mwami wanu me Patrick aya tenga basinga kumutegera difasi mzee difasi onu wanu me mwirugavu ti mwirugavu kitebereza okubanti ekirwe ile kyo musula kimutawanya okawanga ke muamvu ti muamvu atenga musada mutontono wa miaka makumi atano etanu asubira mu bitundu nga na mutumba bunole bubutya bugweri ne mirirano iwo mu wayina ku osobola okubanga mupira obakubira kunambe ye isimu erizira musamvu ina musamvu ikuminandala amakumi asatu na itanu zero zero zero musamvu ina musamvu ikuminandala amakumi asatu na itanu zero zero oba zero musamvu itanu munana amakumi atano na isatu chenda na isatu wasembyayo ikuminaina oluo nabo sulu kwanga wefunira ekirabe ekyenda ulo iwoli yangono nizo mulimu nga wako lobuso mesa mulimu guguna kukwidire kati baka guwa wabalunji esino ya gani wali ukeyo bali kutegeza anti bali kuendo muso mesa owa grade 3 oja kuwa head teacher isomo ya private ya yeru njino bali kukakasa anti singo wafu ni umukisa guno wajayo era wabita kutegeza anti ya kasa ndika jakuwa kalunji obo olimu kazi obo olimu sada chiba file ukasta obo olinebi wandiko ebitu ukana nebi bali kwetaga omusome sabali kwenda grade 3 isomero liruka omusala mulunji atero tegokubanga oli wagatu we miyaka amakumi abiri ne 3 nokweyongera ku miyaka makumi nga 3 na musanvu oja kubanga bakubira ku namba ye simu 0 musanvu musanvu mwenda 10 mukaga 9 5 8 ndala kubira kwa bakuru ku director ku 0 musanvu musanvu mwenda 10 mukaga 9 5 8 ndala oba 0 musanvu 5 2 18 8 3 wasembya yo 3 iwo lyo ngo likuno nya kisomero oja kuba ed teacher grade 3 certificate ngo linayo oli musado oli mukazi miaka 23 no kweyongera yo omulimo gugu no gukwidire isomero liruka 0 musanvu musanvu mwenda 10 mukaga 9 5 8 ndala oba 0 musanvu 5 2 18 8 3 33 akakalimo kono solo kubanga oketolerawo edachika diruku nikiza kuwera 13 edaka bitakusawa 12 edolwe gulolo na kolwa lero mukagwa mulunji kiza nsobola kubanga bidango byife mbizingira kuwanu aira chabazinga wabusoga bafunvwa ebyanda nebyanda obufulufe abana baune olunku sense nize shabani twagane mmeisao mukama abankumire tova kweno vingi bikaida ateranga tukali weno tukira nompira gwa Manchester ni club ya Liverpool tovaku
3: uri wanja they rocks up
2: tujani we
5: chinana na munana katoneze mukaga
1: busagaro your radio ondi right now kumoya

0: Okay.
1: Ejo abantu babiyogeddenga ko banji. Ati banafu twakola chi. Enkuba etatonya chai ko mulogo na awulira.
0: Yes,
1: aba banji batere mu koko da chike mu biri. Beto nefu ku mukechiro.
0: Kale bali tuzanga msinzi ya mitundu byenda ulo. Lelo luna kulwa Sunday. Enkyo. Abana bali kali kugasimba abechai 12. Oja kubona mwana ngali nga waiguru.
1: Kakaduna,
0: iko bayi basumanga answer dili waiguru ku mabati.
1: You summarize the last 4 years just in 2 hours.
0: Atenga bali kukumi,
1: bataba kukumi.
0: Babula kuleta mundu kwemera na yao.
1: Byomba denga mukola mu group.
0: Tine byali ukalichiramu.
1: Byali ukalichiramu.
0: Bena bagamba nti mu bwala mwe wemba kubwa sanjaba wa 73.
1: Olwachi.
0: Bunkodi denge milimo mu group. Akamute kasoba akola milime waka.
1: Obana nyu kalichiramu.
0: Obana ukalichiramu.
1: Kala buno nyinga buli
0: group
1: nga buli nga butandika mu 3. Te kasoba tegeranga kali kokka.
0: Professor.
1: Zakugambi anti format je babusomesezamu.
0: Odio.
1: Gweto bweri nti buli chimba chikolera mu group.
0: Eh buli omwa afina max de.
1: Eh isoke nange ni njaba buli omweze. Nenja kuwa sangobu Musatu Sakali hakunsumbwa kamaloko oze bintu nga tekama nchidako.
0: Bali kutandika ne pepe jakuba ya kubala.
1: Una kuruencho.
0: Sebo wasa kamu
1: Orumaloko oze bintu nga katula.
0: Yes sebo.
1: Kati nga tekama nchidako.
0: Ay kalika kulanga chile kalika
1: chile. Kakula chile. Atebu so katula ne butesa.
0: Atebu
1: oze bintu zengolole sati. Adeni olia achima amazi boche gira haunobu nyumiru wabu nekati neda
0: kale success
1: flaiba gari mkutu sa
0: tubendeza minu njibierere
1: tachika chenda mbili koro azili bili koro emu deni atime na fabama abada faba esminari gucha lizozo tachika tanu mumukaga
0: yes sirba
1: liyo beti sine osasuna guli bili emu bili zero ladha
0: alikuli abulu nji
1: liyo beti salimu bao mtu we
0: isi kamu kubile mpena tebe ya dachika ikumina hiviri yao nakati ya kankuwe ngobu wangu zini uwe na amana
1: tari gorogori nsanyo sizanga ya mitijirande baga la kuba mani gondi Liverpool kwa gala muja mbi wawor dachika zoto ongede mzwedeyo
0: taba mkoleku
1: dachika za abatu lefali batu lefali
0: agumaze
1: dachike chenda satu Manchester City
0: zamanasaba
1: Leva
0: Obo ni rajire na basebo ni banyabo
1: Bacho bagezi baso kubanga awetika Akale abwetu tiyo Abwetu gezi baso kubanga tutambula Amukuru Shabani
0: Yes sebo
1: Abwe gutegozi satu kubwerere Teri abade Actually natunuli de Line up Yati menafa ba Aba Manchester City Ngea ni mukuru onde mpila jange Ejaka papula Deni entunuli de ya Liverpool Nempa Manchester City winning serumiemu nga manya jamu kuba because natunulide ku Liverpool anasogera maso kubanga ate kompia mukatimba ebyadalanga tewali nezikiriza nti attacking force ya timu na faba Manchester City aja kubera kone chakolawo kubaka ya timu na faba Liverpool wakuba nti before the red card bibadde bilala muko tungize tugane
0: yes.
1: Liverpool ebadde resilient ngechale medeko yagagira maso kwanga ebera ko nechekolawo because mchiro echo kubiri wetogera ko chiro echo kubiri because chiro echo kato acho gedeko
0: yeah.
1: But chiro echo kubiri abasaje bakumiyo ne strategies ezenja wulo nti bakubire nyanda wabweru wa goro ngabaga zikwata katimba nezigana buganyi era bagezza ko kutwala ebizungirizi ebiwera ko dala nebigana buganyi netuloza nti baja chikipinga naye unfortunately amudachi kazibadde nkaga mubiri a graven bachi nagira maso kubanga afuna
0: red
1: card wetutunulire kitundu ekyo kubiri kino abasajja bano basobodo gira maso kubanga batwala shots zibadde 13 abasajja ba Liverpool nezo nazona bazitute nga tena afuna red card
0: yes
1: Deni mshiro echo kubiri ini toto timu ya nafaba Manchester City batute 15 obachegera nezo zonaba bazitute actually gona uno mpira actually ini toto Liverpool etute bizungizi 12 neba bitute ngate banafuna red card deni Liverpool atute lala Manchester atute 15 niya mazeko omupira gona gunanga alumba obachegeza Liverpool mchundu echo kubiri awo azina atani ko kunyigiriza mu deni wetu adetu ogera ku chundu ekisoka anga tuko maone kugamba nti singa ekitundu echo kubiri baleta muko Jeremy Doku
0: yes
1: Jeremy Doku impact ye ebadde omu just mudachika nga 5 ku kisawe
0: kale na ku kisawe
1: abadde amazo kutekawo impact nakulaga nti muzanyi wanja ulo obochegera
0: nechiwe jiri kubulamu nga kuzia chetukoze mchundu ekisose
1: yes
0: akoba nti Man City kino kyekoze okusigalanga abasambi abali kutambula ku level ndala

0: Kampala ku Victoria Tower, plot number 1.
1: Eno, neya chabazi nga wabu soga. Una nakateneze Royal Radio.

kuchalo ba mutiada bansobera. Nze bwena munenya na malamba kira na mvuma. Sinsonga na ye mugambe benjagala.

nja kufirwa okweyongera akantu ako kennamatikisa abantu bano tabeera mubi nga saakeera nga naawe omukono oyiwako nnyo nga byagoba bigenda mulaala lwaki mpita omubi olw'okujuna so ne bwe ŋŋaana otolotooma nno nti tamanyi nnaku tajunaasi kale enguzi otuyamba.